Ngilinde ngithathe zami zikode ntshosho mandi ngamandi siyophinde sihlangane.